0: ye hu adefo.
1: Yes.
0: The Bible say, wo mo ko se papa no, enna papa ne se monko.
1: Ana o se, monko, monko. Monko ai. Na o ba ko ka se, memfne ba ko ka se, memfne na memfne na enem wonko anko.
0: O se da ba ko ka se, papa eni a pini, nani wonko anko. Bible say ebra
1: Yes.
0: Until so, you invite you, no papa, when yet, and I just say, I will call. Sana will nip.

0: first.
1: Yes.
0: Fifenuza, Fisa, se unya unyami tumi na, se unyami tumi ni edu enu mababa, o wa diye nina.
1: Yes.
0: Yebe bon paye na gui.
1: Yes.
0: Yebe bon paye.
1: Yes.
0: Kache unya
2: sa na gui. Asempa FM.
1: Yes.
0: Ayem paye.
1: Yes.
0: Tira wa siyemu.
1: Yes.
0: Yebe tira siyemu.
1: Yes.
0: Yebe tira siyemu.
1: Yes.
0: Enisi ya trafa akwa.
1: Yes. A trafa akwa ache.
0: Ache.
1: A trafa akwa ache.
0: Ache.
1: You know me say,

0: be bo pae
1: Jesus
0: ba nya kan bo ne ye de ye mo san pae ni bi na wa hu ye ye no nya me be de be yi wa fri
1: amen
0: so fu do
2: papa
0: e ba cho kan 59 no wa ma me 59 na sa 59 verse 1
2: verse 1
3: Asempa FM.
2: I say, Minyankopon. Jimmy Free Matamfun Sam.
0: Jimmy Free Matamfun Sam. To Bama me. To Bama me. Wana me pe. O Nyankopon jie de efi atamfun Sam. Yale ya otamfun.
2: Yes.
0: Eka ya otamfun.
2: Yes.
0: Wong. If you are to say that too soon. Amani biela ufamu no. E ya otamfun.
1: Yes.
0: Awali jaye. Ye can say. Awali awako wale. Awunyenye awunemu na ya otamfun.
2: Yes.
0: So tiasem.
1: Yes.
0: If you say ka wale say enye ni jema o. O wale say ka wale ma wa wale na ayefe. O ma yale o mo yale e ya tanfo ma o. Ewurade nji o firi mu.
2: Amen.
0: Amani bi o na mo ewurade nji o firi.
2: Amen.
0: Ani gwase bi o na mo ewurade nji o firi.
2: Amen.
0: Ewurade nji e ti amani o mo.
2: Amen.
0: So ni jona national bomb pa e. Ye no be bomb pa e.
1: Jesus.
0: Kasana na ji.
2: Amen.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no doje afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and flexible na. Esu mi sa di so. Mesia ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chi ma di wa sa pa FM so. Edi chia me. Monday